0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning
0: na mga bituin at araw,
1: taas noo natin ang kinin,
0: ipagpagmalaki
1: ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
7: Tinig sa kabahayan.
8: More music.
7: Tinig sa sasakyan.
8: Your music.
7: Tinig ng sambayanan.
9: Music for everyone.
7: Everyone.
1: 87.5.
0: Republika.
1: 87.5.
6: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
1: Sa gitna ng bawat gawain sa umaga, sa bahay man, kalsada, o opisina, let's put on some love and nostalgia. Going special and heartwarming. Kasama ang mga musikang truly reminiscing. Para ang umaga'y maging wonderful morning.
0: Wonderful morning.
1: Wonderful morning. Sa 87.5.
0: Republika
1: ni Juan.

0: at the sunshine.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
3: Ito ang ating republika.
4: Republika.
3: Republika
4: ni Juan.
3: Ni Juan.
5: Republika ni Juan.

0: 87.5 Republic ni Juan.
1: Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
2: Nice.
1: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan. At work or in your car, may jowa o singular? Spread the love, not war, sa Wonderful Morning. Wonderful Morning sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, linisin ang trunk mo. Kung ang trunk ng sasakyan mo ay maraming laman, mga sapatos, bola, payong, dumbbell, toolbox, bag, rice cooker, at kung ano-ano pang hindi mo naman ginagamit araw-araw, congrats! Huh? May mini bodega ang kotse mo. Mas mabigat na sasakyan, mas malakas ang konsumo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
4: Mula sa Republika ng
5: Pula at Bughaw.
4: Pula at Bughaw.
5: At nagniningning na mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
4: Your station.
6: Your pride.
4: 87.5. Ang Republika.
6: Republika.
4: Republika ni Juan.
6: 87.5.
4: Republika ni Juan.
5: Epteka. Ano meron sa kisame? Huh? Kanina ka pa nakatitig dyan, te. Lakas makapa-daydreaming.
4: A wonderful morning.
5: Wonderful morning.
4: Sa Republika ni Juan.

0: República ni Juan.
1: 87.5. Message from your future self.
2: Salamat dahil nag-aral ka.
1: Kaya habang may oras pa, review-review rin.
3: Uh-huh.
1: Dahil ang deadline, hindi marunong maawa.
3: Huh.
1: Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
0: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
4: Ayon sa ulat ng RP1, naka-preposition na ang mga relief items ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa posibleng pananalasa ng Bagyong Francisco. Ayon sa DSWD, handa silang tumugon sa mga lokal na pamahalaan na maaaring maapektuhan ng Bagyong Francisco. Sinabi na ang ahensya naka-preposition na ang mahigit 96,000 na family food packs at higit 18,000 na non-food items ang nasa warehouse nito sa Cagayan Valley para matiyak ang mabilis na paghahatid ng ayuda kung kinakailangan. Sa ibang balita, mariing kinuninan ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City na ikinamatay ng 3 estudyante at pagkasugat ng iba pa. Inatasan na ng DILG ang PNP upang magsagawa ng masusing investigasyon at makipag-ugnayan sa Department of Education at lokal na pamahalaan para repasuhin at palakasin ang mga security measures sa mga paaralan. Tiniyak din ng DILG ang patuloy na pakikipagtulungan ito sa mga ahensya ng pamahalaan upang matiyak na mananatiling ligtas at maayos ang mga paaralan sa bansa. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
0: Juan Balita. Juan Balita. Sa 87.5.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: 87.5.
1: República
0: Nihuan.

0: More music.
1: Your music.
0: Music
1: for everyone.
0: 87.5.
1: Republika.
0: Republika ni Juan.
1: Republika ni Juan.
2: Mula sa Republika
3: ng Pula at Bugaw.
4: Pula at Bugaw.
5: At nagniningning ng mga bituin at araw.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Presidential Broadcast Service.
8: Your station.
9: Your pride.
10: 87.5.
11: Ang Republika.
12: Republika.
13: Republika ni Juan.
14: 87.5.
15: Republika ni Juan.
16: Mornings are wonderful kapag ang vibes ay beautiful. So let's continue listening for a wonderful morning.
17: Wonderful morning.
18: Wonderful morning.
16: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: 87.5 Republika ni Juan.
1: Ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
0: Republika ni Juan.
2: Juan. Sa 87.5.
0: Ito ang kultura.
3: Kultura.
0: Kultura natin.
2: Kultura ni Juan.
1: Tuwing panahon ng summer, isa sa pinakapaboritong island paradise destinations ng mga bakasyonista ang Isla ng Boracay sa Aklan. Kilala ang isla sa mga white sand beaches at napabilang pa sa mga listahan ng world's top destinations ng iba't ibang pahayagan. Nagsimulang umusbong ang turismo sa Boracay noong 1970s. Pumatok din ito na budget destination para sa mga backpackers. Maraming mga resorts, hotels, restaurants, party venues, at souvenir shops ang matatagpuan sa isla. Perfect din ang Boracay para sa mga naghahanap ng breathtaking relaxation spot at all-out beach parties, lalo na tuwing panahon ng Labor Day. Makikita rin doon ang iba't ibang atraksyon gaya ng Willie's Rock, ang water sports strip ng Bulabog Beach, Puka Shell Beach, Mount Luho, Lugutan Mangrove Park, at iba pa. Hilig din ng mga turista roon ng island hopping tours, paraw sailing, scuba diving, windsurfing, at kite surfing. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan, kultura.
0: Kultura
2: ni Juan.

0: Republika.
1: Republika ni Juan.
2: Juan Balita. Mula sa Republika ni Juan.
3: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
2: Juan Balita.
4: Juan Balita.
5: Meron tayong ulat sa RP1. Bukod sa psychosocial support, nagpaabot din ang tulong pinansyal ng DSWD sa mga estudyanteng biktima ng shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City. Nagpaabot na ng 100,000 pesos ang DSWD sa mga estudyanteng nasugatan at magbibigay din ng burial assistance sa pamilya ng mga nasawing mag-aaral. Nagpaabot din ang pagkikiramay si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay at tiniyak ang patuloy na suporta ng pamahalaan para matulungan ang mga biktima na unti-unting makabangon mula sa trahedya. Sa sports naman, bigong makausad sa second round ng Bad Homburg Open si Alex Ayala matapos siyang talunin ni Elise Mertens ng Belgium sa score na 6-3-6-3 sa first round. Sa unang set, lumamang si Ayala ng 3-love pero pinakita ni Mertens ang kanyang experience at nagsunod-sunod ang panalo ng Belgium hanggang hindi na nakarecover ang Pilipina. Tuloy pa rin ang presensya ng Pinay sa doubles competition kung saan makakapartner niya si Venus Williams. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
2: Juan Balita.
4: Juan Balita.
2: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning
0: na mga bituin at araw,
1: taas noo natin ang kinin,
0: ipagpagmalaki
1: ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
7: Tinig sa kabahayan.
8: More music.
7: Tinig sa sasakyan.
8: Your music.
7: Tinig ng sambayanan.
8: Music for everyone.
7: Everyone.
8: 87.5.
7: Republika.
6: 87.5.
8: Republika ni Juan.
1: Habang humihigop ng mainit na kape o chumichika sa kapitbahay si ate, tuloy lang ang morning routine kasabay ang mga romantic na awitin para maging wonderful morning.
8: Wonderful morning
1: sa Republika ni Juan.
7: Juan,
1: ito na request mo.
7: Juan, request.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for every home. Every color, every hue represented by me and you. 87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan. Juan, ito na request mo. Juan, request.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, check ang hangin ng gulong. Kapag kulang sa hangin ng gulong, parang ikaw yan na tumatakbo sa buhangin o naglalakad na nakatsinela sa putikan. Ang hirap umusad, malakas sa gas yan dahil pagod ang kotse mo. At syempre, pagod din ang wallet mo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
4: Mula sa Republika
5: ng Pula at Bughaw.
4: Pula at Bughaw.
5: At nagniningning na mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
4: Your station.
6: Your pride.
4: 87.5. Ang Republika.
6: Republika.
4: Republika ni Juan.
6: 87.5.
4: Republika ni Juan.
5: Habang nag-iisip ng lulutuin o ang labad ay kukumpunihin, isama niyo ako dyan.
1: Your romantikong Juan.
5: Sa Wonderful Morning.
4: Wonderful Morning.
5: Sa 87.5 Republika ni Juan.
4: Juan!
5: Ito na request mo.
4: Juan, request.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Hindi kailangang genius para magtagumpay. What? Sa sipag, tiyaga at konting focus, panalo na! Tandaan, sa bawat pahina na binabasa, habang sa pangarap ang punta. Yeah! Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
6: Meron tayong ulat sa RP1. Nakiisa ang Philippine Red Cross sa Department of Education para itaguyod ang kaligtasan, proteksyon at kapakanan ng mga mag-aaral matapos ang pamamaril sa Tacloban City. Sinabi ni PRC Chairman at CEO Richard Gordon, nakakalungkot ang pangyayari lalo na't ang pamamaril ay nangyari mismo sa loob ng paaralan na isang safe space para sa mga kabataan. Agad nag-deploy ang PRC ng mga ambulansya para ihatid ang mga biktima, gayon din nagbigay sila ng psychosocial support at agarang pag-alalay sa mga estudyante, pamilya at school personnel. Sa Quezon City naman, ipinatupad ng Schools Division Office o SDO Quezon City ang zero tolerance sa anumang uri ng karasan, pang-aabuso, pananakot at banta sa kaligtasan sa loob ng mga eskwelahan. Hinikayat din nila ang mga estudyante na sumunod sa mga patakaran sa kaligtasan, maging responsable at magalang. Hinikayat din ang mga magulang na makipagtulungan sa mga patutupad ng security measures, habang ang mga guro ay patuloy na magtaguyod ng kultura ng kaligtasan at proteksyon sa loob ng paaralan. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
4: Juan Balita. Juan Balita. Sa 87.5.
7: One request. Gusto mo mag-request? Message mo lang ako sa aking Facebook page. 87.5 Republika ni Juan.
4: Juan Request.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
0: Nagniningning na mga bituin,
1: ipagmalaki ang republika natin.
2: Ako si Juan.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ikaw.
1: Ako.
9: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.

0: more music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
2: Nice.
1: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
0: Not your typical pananghalian melodies. Pop goes the world. Pop goes the world. Sa Republika ni Juan.
1: Ang tinig ng ating republika.
0: More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
0: Your station. Your pride. 87.5 Ang Republika.
3: Republika.
0: Republika ni Juan.
3: 87.5
0: Republika ni Juan. Keeping your energies up high.
3: High.
0: Pop. Pop. Goes the world.
3: Goes the world.
0: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: 87.5.
1: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5. Ito ang kultura.
2: Kultura natin.
1: Kultura ni Juan.
3: Kung gusto mo ng pampatanggal ng uhaw tuwing mainit ang panahon, maaaring yung pambansang dessert ang hanap mo. Ang halo-halo. Hinango ang halo-halo sa kakigori, isang Japanese dessert na dinala ng mga Hapones sa Pilipinas noong panahon ng Amerikano. Karaniwang isinasangkap sa bawat baso ng halo-halo ang yelo, gatas at asukal. Kasama ang iba pang ingredients gaya ng ube, beans, sago, gulaman, pinipig, leche flan, taro, makapuno, langka at iba pa. Talaga namang pinag-collab ang iba't ibang paboritong mga pampatamis ni Juan, di ba? San ka man mapunta, sa kalye, restaurant, karinderya, cafe o hotel, palaging hanap-hanap natin ang suwak sa budget pero sulit na pampalamig na halo-halo. Sikat na sikat din ito sa labas ng Pinas. Umani ito ng pagkilala mula sa mga pahayagan at magazine at na-feature pa sa mga food shows sa ibang bansa. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
1: Kultura ni Juan.
0: Juan Balita
1: mula sa Republika ni Juan.
0: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
1: Juan Balita.
0: Juan Balita.
4: Sa isang ulat ng RP1, patuloy ang pakikipagtulungan ng PNP at DepEd kasunod ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City kahapon. Tiniyak ng DepEd at PNP ang tuloy-tuloy nilang pakikipag-ugnayan at pagtutulungan kaugnay sa insidente. Ito'y para suportahan ang nagpapatuloy na investigasyon sa pamamaril sa San Jose National High School kahapon. Una rito, inihayag ni PNP Acting PIO Chief Police Colonel Alan Ray Cole na nagsumiti na sila sa DepEd ng rekomendasyon para palakasin ang seguridad sa paligid ng mga paaralan sa pamamagitan ng mahigpit na ugnayan sa mga barangay. Pinaigting din ng Northern Police District o NPD ang police visibility sa mga paaralan para matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante, guro, school personnel at mga magulang. Ayon kay Police Brigadier General Ben Liner Capili, hakbang ito para mapanatili ang ligtas at payapang learning environment para makapag-aral na maayos ang mga estudyante at magkaroon ng peace of mind ang mga magulang. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
1: Juan Balita.
0: Juan Balita.
1: Sa 87.5.

0: sa bawat pagsikat ng araw.
1: Iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin.
3: Ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
10: Ako si Juan.
1: At ako ang boses mo.
0: Ang boses ng ating republika.
11: Republika.
1: Sa 87.5.
12: Republika.
0: The beat continues with the music of everyone.
11: Everyone.
0: This is Pop Goes the World. 87.5.
12: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwas traffic kung kaya. Kung may dalawang pagpipilian, mas malayong daan pero tuloy-tuloy ang takbo o mas malapit pero sobrang traffic na parang reunion ng mga sasakyan, piliin mo ang una. Mas tipid pa rin kung tuloy-tuloy ang takbo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
1: Mula sa Republika
0: ng Pula at Bugaw.
1: Pula at Bugaw!
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Presidential Broadcast Service.
1: Your station,
2: your pride.
1: 87.5.
0: Ang Republika.
1: Republika.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
3: Ang libro, hindi lang pampabigat ng bag, pampabigat din ng kaalaman. Kapag may sipag at tiyaga, siguradong may bunga. Dahil ang tagumpay, hindi dumadating sa mamaya na. Dumadating yan sa sige, aral muna. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
1: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
4: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
1: Juan Balita.
4: Juan Balita.
5: May baos presyo sa petrolyo nitong linggo ulit ng Inquirer. Nagpatupad ang mga oil companies ng price rollback na 4 to 5 pesos per liter sa gas, 8 to 10 pesos per liter sa diesel at 9 to 11 pesos per liter sa kerosene. Ulit na PNA's advisory nila, sinabi ng COL na babawasan nila ang presyo ng diesel ng 9 pesos 04 centavos per liter, gasoline ng 3 pesos 90 per liter at kerosene ng 9.82 pesos per liter. Ayon kay DOE Undersecretary Alessandro Sales, patuloy na nagpapatupad ang ahensya ng tinakdang price range dahil sa iba't ibang hamon ng logistics operations at pricing challenges sa ordering cycle nila. Humina sa typhoon category si Francisco sa Philippine Sea, east ng Babuyan. Nakataas pa rin ang signal number 1 sa Batanes, northeastern Cagayan at eastern Babuyan Islands. Mananatili itong malayo sa landmass ng bansa at babagal bukas ng umaga habang patungong Ryukyu Islands. Bahagyang maulap sa Metro Manila, posible ang localized thunderstorms, 34 degrees, pwedeng uminit ng 41. Ako si Grace para sa One Balita.
1: One Balita.
2: One Balita.
1: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Magniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
10: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses ng ating republika.
11: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
12: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
1: Isa, dalawa, tatlo, maghimagas na tayo.
0: 3, 2, 1.
1: Siesta ka lang dyan.
0: Daydream with me.
1: Dito sa 1, 2, 3.
0: The perfect afternoon music.
1: Na relaxing and romantic.
0: 1, 2, 3.
1: 1, 2, 3.
0: Music for you and me.
1: 1, 2, 3.
0: Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Got to believe in magic. 87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
3: Ate, palista muna ha.
4: Na naman.
0: Di masamang magpautang sa taong hindi man lalamang. Kaya kilalanin mo muna. Baka ma-Juan 2-3 ka. Juan 2-3. Juan 2-3.
1: Music for you and me
0: sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan.
2: Sa 87.5.
1: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw. At nagniningning ng mga bituin at araw.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Your station.
1: Your pride.
2: 87.5.
1: Ang Republika.
2: Republika
1: ni Juan.
2: 87.5.
1: Republika ni Juan. Ate, kuya, na nasa jeep, bayad muna bago umidlip. Pagod si Manong sa biyahe, huwag mo i-Juan 2-3.
2: Music for you and me.
1: Sa 87.5,
2: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan. Ito ang kultura.
2: Kultura.
3: Kultura natin.
4: Kultura ni Juan.
5: Narating mo na ba ang atraksyong binansagang 8 Wonders of the World at naka-imprenta pa sa 20 peso bill? Yan ang Banawe Rice Terraces sa Ifugao. Binuo ito ng mga ninunong igorot noong nakalipas na 2,000 taon. May taas na 1,500 meters above sea level ang hagdan-hagdang palayan at mayroong epektibong sistema ng irigasyon at flood control bukod sa main terraces sa Banawe Poblasyon. Dinarayo rin ng mga turista ang iba pang rice terraces sa Ifugao. Kabilang rito yung mga rice terraces sa Batad, Pangaan, Hungduan, Mayoyao, at Nagakadan na parehong nasa UNESCO World Heritage List. Sumasalamin sa pagkamaparaan at pagkamalikhain ng mga magsasakang Pinoy ang Banawe Rice Terraces. Kaya isa ito sa mga pinakapaboritong tourist spots sa Pilipinas para sa mga lokal at banyaga. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan, kultura.
2: Kultura
4: ni Juan.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noon natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
9: Music for everyone.
0: Everyone.
8: 87.5.
0: 87.5.
8: Republika.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan. Tuloy ang delightful afternoon
8: with more music,
0: your music,
8: music for every Juan.
0: This is Juan 2-3.
8: Juan 2-3.
0: Music for you and me.
8: Juan 2-3.
0: Sa 87.5.
8: Republika ni Juan.

0: ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Publikani Juan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republikani Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republikani Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
2: Pabili po.
0: Oh, may tao sa tindahan. Puro ka cellphone dyan. Hirap ma Juan 2-3.
3: Negosyo malulugi.
4: Juan 2-3.
0: Juan 2-3.
4: Music for you and me.
0: Sa 87.5 Republikani Juan.

0: 87.5.
1: Republika ni Juan.
0: 87.5.
2: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, maglakad kung malapit lang.
3: Aww.
2: Kung ang pupuntahan mo ay isa, dalawa o tatlong kanto lang naman, baka mas mabilis pa kung lalakarin mo ito.
3: Aww.
2: Nakakatipid ka na sa gas at parking, may bonus exercise pa. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
1: Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
0: Pula at Bugaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
0: Presidential Broadcast Service.
1: Your station.
0: Your pride.
1: 87.5. Ang Republika.
0: Republika.
1: Republika ni Juan.
0: 87.5.
1: Republika ni Juan.
2: Gising, Juan! Kita ka ni Boss Jan! Trabaho ka muna! Baka ma-Juan 2-3 ka!
0: Juan 2-3!
1: Juan 2-3!
0: Music for you and me!
1: Juan 2-3!
0: Sa 87.5,
2: Republika ni Juan!

0: This is 87.5.
1: 87.5.
0: At ako, si Juan. Juan. Juan. Juan. Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: May kasabihan, ang masipag sa pag-aaral, panalo sa pangarap. Kaya bago mag-scroll sa cellphone, gawin muna ang assignment at magbasa ng notes. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
6: Patuloy ang rehabilitasyon ng flood mitigation structures ng Mananga River sa Talisay City. Ulit ng PCO, mababawasan ito ang panganib at pagbaha at mapoprotektahan ang mga komunidad malapit sa ilog. Kabilang sa mga isinasagawa ang pagkukumpuni ng nasirang flood control structure, paglilinis ng debris at pagpapatupad ng no-build zone para sa mga ligtas at mas matatag na pamayanan. Pansamantalang sinuspinde ang paglalakbay sa dagat sa Cagayan maging sa Katubigan ng Batanes, ulit ng Inquirer, dahil yan sa malakas na hangin at heavy rainfall na maaring dalhin ng Typhoon Francisco. Yan ay para sa kaligtasan ng mga biyahero at inaasahang rough seas at poor visibility sa Katubigan ng Batanes, Cagayan at Pabuyan. Inabisuhan ng mga boat owners at operators na sundin ang suspension, nilimitahan din ng Coast Guard ang pagbabiyahe sa Katubigan ng Palanan, Isabela, Santa Ana at Claveria. Ako si Grace para sa Juan Balita.
4: Juan Balita. Juan Balita. Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
3: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
10: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: Republika
11: ni Juan.
0: Republika ni Juan.
1: Bit-bit ang papel at ballpen.
3: Pati gitara ng tropa natin.
1: Nakakabuo
3: ng awitin.
1: Kaya gawing maabuluhan.
3: Habang nasa tambayan,
1: malay mo, sumikat yan.
3: Tutok na
0: sa Kalye ni Juan.
1: Kalye ni Juan.
0: Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: Thank you. Thank you.
1: Ito ang aking Republika at ako
2: si Juan.
1: Republika ni Juan.

0: More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republikani Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bugaw. Pula at Bugaw. At nagniningning ng mga bituin at araw.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Presidential Broadcast Service.
0: Your station. Your pride.
1: 87.5
0: ang Republika.
2: Republika.
1: Republika ni Juan.
2: 87.5
1: Republika ni Juan.
0: Siprahin na ang kanta gamit ang gitara ng tropa dito sa Tambayan ng Masa.
2: Kalye ni Juan.
0: Kalye ni Juan.
2: Sa 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan. Ito ang kultura.
2: Kultura.
4: Kultura natin.
2: Kultura ni Juan.
5: Isang natatanging simbolo ng transportasyong Pinoy ang mga jeepney. Hari ng kalsada ang turing sa mga ito sa dami ng mga sumasakay na pasahero araw-araw. Nagmula ang disenyo nito sa mga sasakyang pangdigma na ginamit ng Amerikano noong World War II. Nanggaling sa mga surplus na sasakyang may modelong Willys MB ang mga unang pampasaherong jeep. Katagalan, ginawan ito ng iba't ibang disenyo at dekorasyon at pinalaki pa ang kapasidad upang makapagsakay ng mas maraming pasahero. Umusbong din ang mga paggawaan ng jeep gaya ng Sarau Motors at Francisco Motors. Sa panahong ito, meron ng iba't ibang klase ng jeepney na bumabaybay sa mga lansangan. Ang ilan rito, lalo na sa probinsya, ay hinango sa mga segunda manong Japanese trucks. Nauuso na rin ngayon ang mga air-conditioned at mas epesyenteng modernong jeepney na tiyak mas komportableng sakyan ng mga commuter. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
2: Kultura
4: ni Juan.
6: Juan Balita
4: mula sa Republika ni Juan.
6: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
4: Juan Balita.
6: Juan Balita.
7: Inatasan ng DepEd Western Visayas ang lahat ng school division superintendents sa rehiyon na tiyakin ang visibility ng mga pulis at iba pang tagapagpatupad ng batas at makipag-ugnayan sa mga barangay tanod sa kanilang nasasakupan upang higit pang mapalakas ang seguridad. Ulit ng PNA matapos ito ng insidente sa San Jose National High School, Tacloban City. Kukuha rin sila ng karagdagang local detectors at magpapa-install ng CCTV sa school gates at ibang lugar ng paaralan. Bukod sa mas mahigpit na seguridad, inabisuhan din ang mga eskwelang palakasin ng kanilang anti-bullying campaign. Samantala, nanawagan si Senator Erwin Tufo na agad ang Senate investigation ng nangyari sa San Jose National High School. Tulad ng GMA, hiniling ng chairperson ng Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development sa kanyang kapwa senador na isama ang insidente sa inquiry ng Senate Bills 441 at 1582, mga hakbang na magpapalawak ng saklaw ng Anti-Bullying Act. Ako si Grace para sa Juan Balita.
6: Juan Balita.
4: Juan Balita.
6: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noon natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
9: Music for everyone.
0: Everyone.
8: 87.5.
0: 87.5.
8: Republika.
0: 87.5.
7: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
10: Bit-bit ang isang gitara.
11: Kasama ang makukulit na tropa. Nabubuo ang malulupit na kanta.
10: Habang nakatambay sa kanto
11: at nagkakantahan pati dayo.
12: Kaya tawagin na sila
10: papunta sa tagpuan ng masa
11: dito sa ating tambay.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
3: We will rock you.
0: Tuloy ang ating kantahan dito sa Kalye ni Juan. Kalye ni Juan. Kung saan lahat ay imbitado, tambay man o musikero.
3: Kalye ni Juan.
0: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music.
1: Hanggang kailan ako
0: music for everyone. 87.5 Republikani Juan.
2: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, try mo kayang mag-commute minsan. Kung gusto mo talagang makatipid, minsan, mag-commute ka muna. Masakit sa pride. Pero, mas masakit ang presyo ng gasolina ngayon. Kaya, konting tiis. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero, kaya natin kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
3: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
0: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
4: Republika.
0: Republika ni Juan.
4: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: Itong republika ko. Republika mo. Republika natin.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5. 87.5.
3: Ang social media, hindi na mawawala. Parang pag-aaral na lagi lang rin nandyan.
4: Uh-huh.
3: Ang social media, pwede mong i-pause at balikan. Parang pag-aaral rin na pwedeng ulitin.
4: Huh.
3: Pero saan mo mas gustong mapag-iwanan? Sa trending o sa pag-aaral? Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
1: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
5: Tinanggihan ng Sandigan Bayan 6th Division ang motion para sa pahintulot ng hukuman na magsampa ng demurrer to evidence ng siyam na dating opisyal ng DPWH Region 4B. Ulat ng ABS-CBN, sila ay kapa-akusado ng dating Congressman Zaldico sa kasong malversation na nakabinbin sa anti-graft court. Sa resolution, dininay ang motion for lack of merit. Sinabi rin magpapantala lamang ang motion ng mga pandinig o pag-usad ng kaso. Ang demurrer to evidence ay naglalayong may basura ang mga kasong isinampalaban sa akusado sa dahilang hina ang ebidensyang iniharap ng prosecution. Balita overseas, sinabi ng Pentagon na kailangan nila ng $80 billion para sa gastusin sa sigalot ng US at Iran. Bukod pa ito sa pondong militar na hinihingi ni President Donald Trump. Ulat ng AP ang Wall Street Journal ang unang nagbalita nitong development. Wala bang formal request pero nag-ikot na si Defense Secretary Pete Hegseth. Nagdududa ang mga mambabatas sa panawagan para sa karagdagang pondo. Ako si Grace para sa One Balita.
1: One Balita. One Balita.
2: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
0: Nagniningning na mga bituin,
1: ipagmalaki ang republika natin.
2: Ako si Juan.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
8: Ako si Juan.
1: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
9: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
10: Let's go back in time.
0: Welcome to the time machine.
10: The time machine.
0: Balikan ang nakaraan sa Republika ni Juan.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
2: This is the time machine.
3: I've got you.
4: You've got me. Who's got you?
0: Lipad Juan sa nakaraan. Flying back in time.
3: Hasta la vista, baby.
0: Turning back the clock on the time machine. Sa Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Republika ni Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
2: Your pride.
0: 87.5.
2: Ang Republika.
0: Republika.
2: Republika ni Juan.
0: 87.5.
2: Republika ni Juan.
3: The Time Machine.
0: The Time Machine sa Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko, republika mo, republika natin.
1: Republika ni Juan
2: sa 87.5. 87.5.

0: República ni Juan. 87.5. Ito ang kultura.
1: Kultura.
0: Kultura natin.
1: Kultura ni Juan.
0: Literal na pinakamasayang bahagi ng buhay natin ang panahon ng pagkabata. Patunay rito ang mga tradisyonal na larong Pinoy. Karaniwan itong nilalaro ng mga bata sa labas kasama ang mga kapatid, kaibigan o kaklase. Isa rito ang tumbang preso, ang laro ng pagbato ng tsinelas sa lata o bote. Nariyan din ang patintero kung saan tinatangka ng mga manlalaro na makatawid sa parisukat na marka habang hinaharangan ng mga kalaban. Sikat ding nilalaro sa mga kalye ang luksong tinik, piko, agawan base, tagutaguan, Chinese garter, palosebo, holen, at marami pang iba. Sa gitna ng pag-usbong ng mga electric games sa makabagong panahong ito, nararapat pa ring tangkiliki ng mga bata ang larong Pinoy. Hindi lamang tatak na ito ng kulturang Pilipino, kundi pampasigla rin ng kanilang kalusugan ang pagkababad sa ganitong mga pisikal na aktibidad. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
1: Kultura
0: ni Juan.
1: Juan Balita
0: mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita.
1: Juan Balita.
2: Nagsagawa ang Criminal Investigation at Detection Group ng Scene Reconstruction kaugnay ng pagkalunod ng dalawang Ateneo basketball players sa beach sa Aurora noong June 8. Ulat sa PNA, inaasahang ang reconstruction ay magtatatag o lilinawin ang mga kalagayang umiiral noong mangyari ang insidente. Sinabi ni CIDG Chief Major General Robert Morico II, layo nitong i-analyze ang sea conditions, sukatin ang tide lines, i-map ang locations ng mga biktima at alamin kung gaano kalayo sila sa baybayin, pati na rin ang lalim ng tubig ng kanilang locations. Iimbestigahan ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations at Gender Equality ang school shooting sa Tacloban City ng July 1. Ulit ng Inquirer, sinabi ni Committee Chair Senator Risa Hontiveros, titignan nila kung may papel ang online platform sa pagkalat ng violent ideas. Nauna nang ibinunyag ng PNP na isa sa mga suspect ay nagpost ng violent videos on guns at ang isa ay nagsuot ng damit na suot ng school shooter sa ibang bansa. Ako si Grace para sa One Balita.
1: One Balita.
0: One Balita.
1: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noon nating ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: 87.5.
0: Republika.
1: 87.5.
7: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan. The best of the past.

0: at ang ating babalikan sa Republika ni Juan. The Time Machine.
1: Party on, dude.
2: Like, totally.
3: The Time Machine.
0: Sa 87.5.
3: Radical.

0: Ito ang republikaku.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika
3: ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music.
1: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
2: Wag na!
1: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
2: Like and share!
1: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, huwag mag-drive na parang nangangarera. Hindi ka action star. Hindi kailangan laging hataw tapos biglang preno. Relax lang sa silinyador, dahan-dahan sa acceleration. Mas chill ang driving, mas tipid sa gasolina. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
2: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
0: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
3: Republika.
0: Republika ni Juan.
3: 87.5.
0: Republika ni Juan.
4: The Time Machine.

0: Ito ang republika ko. Republika mo. Republika natin.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5. 87.5.
3: Ang pangarap, hindi nadadaan sa wish lang. Kailangan may aral at tiyaga. Kaya kung gusto mong maabot ang tagumpay, unahin ang reviewer bago ang next episode ng serye. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
4: Welcome back, back in time.
5: The Time Machine.
4: Tugtugan ng nakaraan.
5: Music of the past.
4: On The Time Machine. Republika ni Juan. The Time Machine.
6: The Time Machine.
5: The 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
3: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
10: Ako si Juan.
1: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: Republika.
11: Pagkatapos ng isang mahabang araw, habang pagod ay nangingibabaw.
12: Hayaan mong ako ang makasama
11: sa gabi ng iyong pagpapahinga.
12: Like the stars that shine so bright, our songs will make it wonderful tonight.
13: Wonderful tonight.
12: Wonderful tonight sa 87.5 Republika ni Juan.

Ang tinig ng ating republika. More music. Your music.

0: 92.5 Republican ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone. Nice. Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan. Playing the perfect sound as the night winds down. Making it
2: wonderful tonight.
0: Wonderful tonight. Wonderful tonight sa 87.5. 87.5.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan.
1: Juan.
2: Sa 87.5.

0: República
1: 87.5
0: República ni Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bugaw at nagniningning ng mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Presidential Broadcast Service.
0: Your station, your pride. 87.5 ang Republika.
2: Republika.
0: Republika ni Juan.
2: 87.5
0: Republika ni Juan. Mga anak ay patulugin, si Mrs. ay suyuin, at si Mister ay busugin sa mga tugtugan natin. Wonderful tonight.
2: Wonderful,
0: wonderful tonight sa 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Ito ang republika ko. Republika mo. Republika natin.
4: Republika ni Juan. Sa 87.5. Ito ang kultura.
5: Kultura.
6: Kultura natin.
4: Kultura ni Juan.
7: Nakakita ka na ba ng detalyadong oil painting sa libro o sa museo? Ilan sa mga ito'y naglalarawan ng tradisyonal na pamumuhay ng mga Pinoy noong colonial period. Gawa ito ng Grand Old Man of Philippine Art na si Fernando Amorsolo. Kilala siya sa natatanging paggamit ng natural light at backlighting techniques sa pagpipinta o ang tinatawag na chiaroscuro. Kabilang sa kanyang obra ang Planting Rice, El Ciego, Dalagang Bukid, Mango Pickers at Fruit Gatherer. Ipininta rin niya ang Legazpi Sikatuna Blood Compact at ang pagtahi ni Marcela Agoncillo sa Watawat ng Pilipinas. Idagdag pa ang kanyang oil portraits ng mga dating pangulo mula kay Emilio Aguinaldo hanggang Ferdinand E. Marcos. Si Amorsolo ang kauna-unahang ginawaran ng pamahalaan ng National Artist Award noong 1972. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
5: Kultura
4: ni Juan. Cherishing those memories or creating new stories. Ito ang ating himig sa gabing malamig. Wonderful tonight.
5: Wonderful tonight.
4: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning ng mga bituin at araw.
0: Taas noo nating ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
9: Music for everyone.
0: Everyone.
8: 87.5.
0: 87.5.
8: Republika.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan.
10: Mag-isa ka man o may kasama, pauwi pa lang o nasa bahay na, relax lang, ako ang bahala.
11: Let's make it wonderful tonight.
0: Wonderful. Wonderful tonight.
10: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika.
1: Ikaw ang ulat huli,
0: more music.
1: Kahit yung alaman mo.
0: Your music.

0: Legan ni Juan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
2: Matutulog ka na ba?
3: Eto, nakahiga na.
2: Dream about me.
3: Ayoko bangungutin.
2: Ouch naman.
3: Joke lang. I love you.
2: I love you more.
0: Uy, kinilig.
4: Wonderful tonight.
0: Wonderful tonight. Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Mula sa republika ng pula at bughaw.
5: Pula at bughaw.
4: At nagniningning ng mga bituin at araw.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Presidential Broadcast Service.
6: Your station.
7: Your pride.
6: 87.5.
4: Ang republika.
7: Republika.
4: Republika ni Juan.
7: 87.5.
4: Republika ni Juan.
8: Bago matapos ang gabi, lagyan ng ngiti ang mga labi at ipikit ang mga mata habang nakikinig sa ating musika. Wonderful Tonight.
7: Wonderful Tonight.
8: Sa 87.5.

0: ang tinig ng ating republika.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
2: Juan, bago mo i-scroll ang next video, i-scroll mo muna ang notes mo.
3: Huh?
2: Ang cellphone, pwedeng i-charge, pero ang quiz at exam, hindi.
4: Aha.
2: Kaya aral muna para sa kinabukasan na mas bright kaysa sa screen ng cellphone mo. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
5: Handa na ba ang hapunan? For sure masarap yan. Kagaya ng ating mga tugtugan dito sa Republika ni Juan.
6: Wonderful Tonight.
5: Wonderful Tonight sa 87.5.

0: Awat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw,
2: nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
10: Ikaw.
11: Ako.
12: Tayo.
11: Ang bawat Pilipino.
13: Every Juan.
14: Ako si Juan.
11: At ako ang boses mo.
10: Ang boses
11: ng ating republika.
10: Republika.
11: Sa 87.5.
10: 87.5.
15: Republika ni Juan.
10: Republika ni Juan.
16: The best of the past.

forgive me.

0: Ito ang republikaku.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika
3: ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noon nating angkinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: 87.5.
0: Republika.
1: 87.5.
7: Republika ni Juan!
0: Republika ni Juan!

0: mula sa Republika ng Hula at Bughaw.
1: At naglining-ning ng mga pituin at araw.
2: Taas noo nating angkinin.
0: Ipagmalaki ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
0: Tinig sa kabahayan.
1: More music.
0: Tinig sa sasakyan.
1: Your music.
0: Tinig ng sambayanan.
1: Music for everyone.
0: 87.5.
1: Republika.
0: 87.5.
7: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
2: Wag na!
1: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
2: Like and share!
1: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kids!
3: Gising na kaibigan ko!
4: Gisingin ang katabing humihilik!
0: Huh? Gisingin sa tugtugang Juan Republic! Our music, our pride! Juan Republic!
1: Sa republika nating mga Juan!
0: 87.5 Republika ni Juan!

0: Pública ni Juan.
1: 87.5.
0: 87.5.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan. Juan. Juan. Sa 87.5.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
2: Your pride.
0: 87.5 Ang Republika.
3: Republika.
0: Republika ni Juan.
3: 87.5
0: Republika ni Juan.
4: Good morning!
0: Kasabay ng araw na pumapani at pumuputak na manok at itik ang mga musika sa Juan Republic. Our music, our pride. Juan Republic. Sa Republika nating mga Juan.
3: 87.5
0: Republika ni Juan.

0: I'm still stuck on you.
1: República
2: 87.5
1: Republika ni Juan.
3: Hindi masamang magpuyat, pero sana para sa pag-aaral, hindi lang sa kapapanood ng videos. Tandaan, ang assignment hindi nawawala sa ignore.
4: Ha?
3: Kaya basa-basa rin para sa pangarap na hindi drawing. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
1: Juan,
3: kaalaman.
1: Kaalaman.
5: Noong June 24, 1571, formal na itinatag ni Miguel Lopez de Legazpi ang lungsod ng Maynila, isang araw na ipinagdiriwang ngayon bilang Araw ng Maynila o Regada. Gumuo rin siya ng kabildo o konseho ng lungsod na binubuo ng 2 alkalde, 12 konsehal at 1 kalihim. Itinayo ang lungsod sa dating kuta ni Raja Sulaiman, na kalaunan ay naging kilala bilang Intramuros, ang napapaderang sentro ng pamahalaang Espanyol sa Maynila.
1: Juan, kaalaman!
6: Dapat alam mo yan!
1: Juan, kaalaman!
7: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
8: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
7: Juan Balita!
8: Juan Balita!
9: Sa ating weather report, kaninang alas 3 ng madaling araw, ang sentro ng Bagyong Francisco ay nasa 350 kilometers east-northeast ng Calayan, Cagayan, na may taglay na maximum sustained winds na 155 kilometers per hour malapit sa gitna at may pagbugsong 190 kilometers per hour. Tumatakbo ito sa 10 kilometers per hour. Ang southwest monsoon naman ang umiiral sa Central Luzon, Southern Luzon at Visayas. Ang Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at Cagayan Valley ay magiging maulap ang kalangitan, magkakaroon ng kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms dahil sa epekto ng Bagyong Francisco. Ang Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, buong Visayas, Negros Island Region at Mindanao ay magiging bahagyang maulap ang kalangitan at may kasamang kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms. Pinag-iingat ng pag-asa ang mga residente sa mga flash floods at landslides, bunsod ng malalakas na thunderstorms sa kanilang mga lugar. Ang temperature range ay maglalaro sa 25 degrees at 32.6 degrees Celsius. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
7: Juan Balita
1: sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noon natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
7: Republika.
0: 87.5.
7: Republika
0: ni Juan.
8: Good morning!
0: Sa pagsibol ng isang magandang umaga,
1: sabayan ng sarili nating musika.
0: Dahil tayo mga Pilipino,
1: likas na mga aawit at musikero.
0: Kaya para sa musika ni Juan,
1: Matik,
0: dito na yan sa Juan Republic.
1: Juan Republic.
2: Our music. Our pride.
0: Juan Republic.
1: Sa republika nating mga Juan.
0: 87.5.
1: Republika ni Juan.

0: your music. Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan. Ang masarap kasabay sa umagang matrapi. Musika natin sa Juan Republic. Our music, our pride. Juan Republic. Sa Republika nating mga Juan. 87.5 Republika ni Juan.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwasan ang extra na sakay.
2: Ha?
1: Kung may kaibigan kang laging,
3: pre, sabay na ako ha.
1: Pero pagdating sa gasolina, biglang tulog.
3: Naku,
1: oras na para sabihin,
3: ambag muna bago sakay.
1: Mas masaya ang carpool kapag may ambag ang katsikahan. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
4: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Presidential Broadcast Service.
0: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
5: Republika.
0: Republika ni Juan.
5: 87.5.
0: Republika ni Juan.
6: Tuloy pa rin ang awit ng buhay.
1: Tuloy-tuloy ang Good Morning Music. Tugtugang sariling atin sa Juan Republic.
0: Our music, our pride.
1: Juan Republic. Sa republika nating mga Juan.
5: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: More music.
1: Your music.
0: Music for everyone.
1: 87.5.
0: Republika.
1: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
2: Ito ang kultura.
3: Kultura.
4: Kultura natin.
2: Kultura ni Juan.
5: Ang mga nakikita nating istatwa sa lansangan ay may kanya-kanyang kwento ng kasaysayan at ambag sa kultura natin. Kung pamilyar ka sa monumento ni Andres Bonifacio sa Caloocan, ang UP Oblation sa Diliman, at mga istatwa ng mga bayani sa Malacanang, mga obra yan ng Bulakenyong iskultor na si Guillermo Tolentino. Nagtapos siya sa University of the Philippines, nakilala sa pag-ukit ng istatwa ng mga bayani, mga revolusyonaryo at politiko sa Pilipinas, at nagsilbi ring direktor ng UP School of Fine Arts noong 1950s. Dinisenyo rin ni Tolentino ang mga medalya ng Ramon Magsaysay Awards at ang official seal ng Republika ng Pilipinas. Noong 1973 naman ay ginawaran si Guillermo Tolentino ng National Artist Award for Visual Arts. Yan si Guillermo Tolentino. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan
3: Kultura.
5: Kultura
0: ni Juan.
2: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
6: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
2: Juan Balita.
6: Juan Balita.
7: Meron tayong ulat sa RP1. Pinananawagan ni Jacoby Co. Representative Alfredo Garbin ang agarang pagre-repaso sa batas sa pananagutan ng mga menor de edad na gawing mas mabigat ang parusa ng mga ito at mas mabigat na parusa sa mga pabayang nagmamay-ari ng armas. Ani Garbin, bukod sa pananagutan ng kabataan, dapat din paitingin ang mga paghihigpit sa mga nagmamay-ari ng armas. Kaugnay nito, hinimok ni Garbin ang Kongreso, mga otoridad at mamamayang Pilipino na magkaisa upang baguhin ang mga batas na ito upang matiyak na hindi mauulit ang insidente. Nagbigay naman ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng 130,000 pesos na paunang tulong sa mga biktima ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ibinigay ito sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation Program o AICS ng DSWD. Bukod dito, nagpahatid din sila ng psychological first aid at psychosocial support sa mga biktima para matulungang maproseso ang trauma na idulot ng pangyayari. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
2: Juan Balita.
6: Juan Balita.
2: Sa 87.5.